0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llaktau kumanta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuinapi kashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Ñao patatas ninchega, kaihinata napa ikukoh kankonin. Ama lluya, ama kheya, ama sua, ama wawawichu, nitak warmich alpa, nispa. Uhnintak kutichek, kampis kikilyantak, nispa. Nogatak napa ikamusgaiki, kaitak isituang.

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuynapi karshanchik. Tukuynenchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Kangwan no kawan kuska charikunchik. Kausa ininchik manta parlarinapak puni. Wawas ninchik wanga zespeta chikunanchik kashan. Kamachis ranchekta kasunawanchik kashan. Yachachinanchik. Ruaikunas ninta maichus kakta tukuchita. Hinallataq, escuelapi yachakunankupaq. Chaywanpis mana chayllachu. Noqanchejqa yachachinanchej kashan. Allin costumbrestapuni. Tiempompi maychus kajta kasarakunankupaq.

Ah, Hinata kay mas manta to kurispa karganche. Kunanga, wah kutiga malanya kajung. Adilyanta, songko juntas kaya tiarigusyay.

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuinah pikashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Imaynalla munasqa uyarej. Uhtawan wasiykipi tarikullaniñataj. Noqanchejqa semanapi soqtakutita parlarikunchej. Niraq ñawpaqman rispa, kayta kisituwan napaykurimuyki.

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llaktau kumanta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuinapi kashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Chayga. Uhtawan kuska charikulyanchik ñataj. Noganchik manta parlarinapak. Purak manta yanaparikunapak. Ñawpak parlaininchik pega. Kawarerganchik kay ley 1599 nisqamanta. Gobierno Sánchez de Losada Orcomorca. Warmista yanapaita munaspa. Manaña amulasgas nitag magasgas kanankupaj. Kunan punchaypega chaymanta tumpatawan sut incharisun.

0: manasun mantahri. Mana yana parinata munanchu.
1: Chaita mane wajka balika.
0: Tukui chaya koyos nintaka. Urma kuspa ruakunin nispa. Pakai kuita muna wanchak.
1: Wawaska sutinta wilya wanchak. Mamaitaka tatay manchaita magaikun nispa. Nogan chakps ya chanchak. Severo pune magaikus kantaka. Kaibani tatak mana paichu hinao nispa chunenga.
0: Ahina tenehtin manchaita piñakune. Hina llatak llakikune. Mana pune ni piman wilyarikuita munanchu. Chay hina ultra jaska, makaska, kaskan mantaka. Tapurihtin chakpis urma kuspa ruakune nilian.
1: Mana warmistaka ni pima ganawan chekchu kashan.
0: Chayray kutukui gobierno pikakuna, tukui autoridades kay leita junta chinankupak, wak imastawan rak ruananku kashan.
1: Kallarina paga tukui autoridades sina trabajak kunaga kay mosok leita raksinanku kashan. Wakin kunaga mana raksinku rakchu.
0: Hinallatatak tukui warmis, qaris, yachanallankutak tiyan, kay leitaga mas kawarmichus mana reksinkurachu. Chairaiku imatapis awantashallankupuni. Manapis paikunapak yanapak kan manjina.
1: Chantapis autoridades kawanaka amulas gallapuni, magas gallapuni, kausesiaspaga ujinaman tukunku.